thing jo gar jap le kithi terem cho takali ar loin ket kichu kret kret pu ang tananat ahinang klo cho theklong si woling ki amek bidun lor ang kroi jang di sido ing naraking bot lang pa bi plor along ki joy phun oklang so tum chini si keme lang thep krat te pia lang ma ni kamon ti chon kardong

0: anahin pen sami suri suri ning kang sama kardom na pajar inglo to
1: kardom
0: tante khai ili tum pini chingki chathan ponji alam theke non he jong stamini li jong ponlo la se aprangsi nangli phan karju pon kang tung alam theke la pulo nangli pong si ki budun chengke komentu malom pen lo la pen ke komasi nangli phan ning nang ka parung pon la bang solam thina li ridio karjara phan than pachini ekjima
1: jasamet peda bang ke nili aning kana bang ke chipu thakte sitamen nili how be hek pen si bubut bom bubut bom bubut bom wang bom wang bom pen amat It is six and in Kana Lompen. Lasohut Inut Bibhu Teron. Lasin Nilipanhala Pisuel on Nangponlo. Nangpon Benamar La Stes along Nangparlulo, Laso Penamasi, Dunbom, Dunbomaman, non Pusitame, Woodbom La.
0: Tante Ekehei, Nangli Tanlo, La Festivala Hutsi, Givudun Chenglo, Lasi, Woodun de Aprang, Pong Sigi Wood Kacharli, Gibson Lake.
1: Nilige Kicharli, Pobankalapu, Enipu, Wutarad, Lo, Amat Labangso, Tun Kilongdun, Chengabanke, Hala, Lunsipo, Pansinkro, Pudu, Labanke, Punuta, Nipunulo, Amat Tiglaso, Nehem Kivang, Amat, Nili, Pongsinang, and Jomat Kibudlo, Amat Alanki Budlang, and Ding Amat, La Solongsi, Tun Kilongdun, Cheng, La, Hello.
0: Nali pong si ke wood bomb la tema la pen ma jong samen nali than ba chini lo nali ke la ke ba f mate karbi risonim so ronga je long si ke wudun po la se la dak pana ka prek si tamen nali ke wudun la pasand ma ke
1: nali ke la bang singara tum lun se pe tum nang ke hang pona ling la pu tadun la pen ke no son thak thala studio ta ho pine ta ho la mania tum lun thap lop lo te la hai long nang hang po la hai long ta wu dam po la son je la son se non pu si ta me la studio long ta me nang hang lo tang te dam po wu dam po la son lo la pen la hai asambe sa tum pu si ta me pani si ha jong si ta me la kunane bisnu ra bha ho la tum klap along etalon la ta pani si ha lang la hai along anta dun pen la pine bihu program pine jasmet okomya tumke la bihu ho sia bisi mate
0: kalang
1: la sila haya ho sita me nang hang po dun po chiklu jonalong be nang nang dun long la tum long ta la okomya po tum long ta ko la hindi along po lama bang ke mania bang phu jong si hindi alunjir kilun bang do polote la mane karbi pu pelo okomya pu pelo ma bang hindi atum pu pelo la kilun bang do la salun long ke pong sita do polotang te la so hut lute vu du nang po la son ja ji
0: tang te ke hai nang li aka break aka ye tum lang sa me pong si ke vu dun bom la te ma la si nang li phan nang ka cho hang pon ji plan te ko son si ber ta nang ke anang po
1: la phun pen lo phun pen bang pine nang chini kha khe tum pu sta me char ju po hala ke chini a phun number ke dolong bang hang po ang ke la pen nang kuri po ang ke neta dengon po la son si chilong bom lo la phun pen a jo ni joy kete manom lombang ke
0: kalang
1: ka che hang ta
0: okay putha dang lipan arjupon thulang nang li ha pongsi gi bu cheng pen non pu an ko an ba ka lunjer along wudun lo khai nang li
1: du thu pek man ni li chila kha khe dal ma ho pe nang an du ke dulo jasmet pet la studio long recording ke ong nai abang ke la non lukhimon tu malun long ong nai lo la supena ka preka lun along ta dolo he amasini li pu chela kha khe der mat ining bang kya vedalo sita penang analun jir along bang dolo la pen la so penan pars ta me alun se pu sar therong pi ta ho alun se pu pansing ta ho la hai tum long ka jok inti pi ta ho mane jo la son thak sila nang karne pona ling he la son se dun bom wang bom non pu an se tamen non ta nangar nei lote non se ta dun po la son ja jo ama si nil ta ke thek bang ke thek u la puta ka lilang he non mata he thek ke thek the thek the sta me la tum long si la pu son ai ge long dun bom lo ajar bom lo ama thek the ta bang na hang bom ama dun bom la son lo jo
0: tang te ke hai pena analonjer long ke nang li pong si dun lo pu si nang li than pa chini pon lo tang te ki bu dun analonjer long pen kupi man nang le ning ke wang penali sapsu ridio kar jora da phan parju thek ji ma ke
1: to parju na karbia tiun si parju po sabo wet pusita

0: film abang ke hero alun, hero buat film alun. Lasi labang so abang ke alun buat bang kalilang. Halah bang so alun along a music.
1: Halah so alun along a music ateng sih nang lebang buat pon lah. Choropar lo kaya nang li Hindi alun jer kibut sida me parju pon tega pot. Tangte kaya nang li penang an kibut dulu tema lasi
2: nang li pan nong i lapusan nang kibi pon dulu mah kaya.
0: Dulu dak lah tarang so labang so klam along. Nili kacipati dun non kidam tangpen ningkan kitom ne dulo kacipati dun labang so kidun ceng ningkan ta kiceng sian nong esilong eglo lapen adun tu talong lo lapen non kidam tanga ningkan bangke labang ke sekian silong ro anwe lang nili lapu son kelong dun bangke cipati abang cipati nte dan mati lapu ini wudun cocot ke
1: Choropar lo kahente nang li putatan pacini pon thopor tangte nang li hula Asamis la pen Hindi long kibut dun ke koson la kaya nang lipan tangka putong nang piloma mate kopine anong e nang pipon la pasan ta dola kaya
0: nong e la son e kali la tangka sinang pipi pine e ju long a program pulo te parukrip hobak surihini bak la son nang pipi ba la ilitum karbiatum along pusita la son lo mane abang pu singar pinung wen nan ni na hang pon lo te dak di phu mat pulo te la tum phan bang ke suri si sita kroi da la son le ako ha ke hilu chat an si du nei pulo te la bang ke suri hini ba la son lo
1: to ke ili tum pinang an bang ke nang li pong si gi bud alam mo bang ke cha thanam long lo la si masap su hala nang li ki bud ve ka pong si alam mo sa me nang li than pon ji ma ili tum pong si ke thek dam long pinang an jat do pong si sita me ason do la si nang li ke la isi ve da pong si pen tong ki bud la pu ma ma te ka pre ka pre ka pong si sita me bud no ke
0: mane pong si pu a hor mo bang ke la son no na son lun pin ne program long pin ne ki vut abang ke apong si la son hello sita me la isi pu arjon putado pu arjon ki puto pong sita do hala bang ke pu ne sumar pin ne ke charlie he la son a pancho sita me la pu bang ke la non na son lun puta me isi ver pong si penge chok che do pik nei beki si thup nei non nang li le nang li se akapre Ni lile ase kapre la sona thaglo hala lunse pilunse potunta

0: Arjumi pick lo ke hai la nang liki vot pon ke nang li ning kaching sam na yalun jir lo la pasan si nili tum sami chini lo la se ke hai ili tum kaching ki che than si tame pena ana por do lo a por bang ke chok lo la pasan si nili thek long la se ili tum kaching ki rip ria prang nang li pong si ki vot kachar li aning ke ha tum phan ma sap su nang li hin pen kopi ma nang li bidi sore ke than pon gang tung nang li than pa chini pon ji ma ke hai
1: a hok lo la nang li na kar ju ke me pegalam lo nili kai se tambe nili thek pigla pugali tambe nili thek an bangke mapak abang phu bang phis tambe charli jani hang plotang te nili phan nangri ra na humri ra nang charli pulote nili ta thek an bangke thanan ji tapen kadu we se tambe charli te bo bang se nili ke matha lapen thek the da ji lapta gali thek ji abang phu tin da charli lote lason da thak si nili aprang tambe chektu joni jonthom lason than da than lo angke litum karbyo somartum ke aning chipaning ding wang with that po angke chiklu joni jonthom wang po wang with that ti ta son se dag di phu mata me long long dim nili bang pho bang throk si bang ner kep laputa hala sut ke wang wang lo bang nang charri ti lo angke jon non pu non an bang ke ave nang ar jo bang ave la se kadu ve ta me non mata me charri ji plote ni ke bang ke ang hap tho wang la wang no thek an bang ne thek ulap galis ta me ne thek an bang e than ya ji kadu ve

0: ta ajatan ne pan nang pita nang ne ajatan nang ne pucari rapen nang vu rapen nang la pu sin ning ka hang ton uve ki mi atum se ta me aning hang plo te wang noi nang humri ne
1: tang te kai churu par pik alo nang li labang so rd ke do lam ke than pon nang li long nona mat ke majok se ta me ka chari phan wang ba ve pu la si non ilitum ka chingki alam the solang do ratum khar julong pen nang li phan nang ka chingki kang tung mate nang ka charli don kang tung bulon te nang li long an nang ka pali je phan ke kodak se nang humri ik nang pok hai
0: non mat ke ni li do bom la dak bak mari si do la si la no hop pu si ta me la number do te ma la bang son number pen ni li phan la phu nang lo lo plo te nang long po la so si ne li ang ke alang tum kun na man ke hang hadang lai dam nei ta dam po ba ni long le vaing pu sa pa wang na la po
1: choro par lo ke na li la po an ning ke me abang phu na li ka char li ke ning hang atong phan nang li kai ke ta chi sik ding pen se nang li ke than don je phan kai ke ta do pu si nang li than pak lar pon lo ta te ke hai ili tum ka chin ki apor sa me ke choklo la person si thek long la si mo ke wang jilang ni le ili tum an so se ar di ke do lam jer se ta me che than pon lo nang la pen nang li phan an so se nang li kai along a prank ki klem me ke da me mate nang li pong si ki vura hin sita me an so se ka pa prank dun ji a phan sa me ni li tum hin pen ar nam pharo along sa mi hir ju minang hang pi dun lo ta te ke hai pi ni ili tum ka chin ki che than ke la pan le ripon iglo na
0: oi to kar do
2: Lapanapor nanglitum pinia lamje rajai mek angdeng longpen nobin crow lapen hutbang fundar terona tumangbong pongsi kibuda putha chihuchiput arju iklong tanglo lake akashvani diphu.

phan ke litum anutin sitame sai katiki benda ale chipalong po pu matha sil tum sai bang tikinang bo il tum akhe jong si sai tiki ke pulote bang atum si il tum along lelong wang po sai nang tiki po alang tum si bang ali bang nang en po il mithang atum bang ke il tum mang ke bang along si chonam dunang po chore dunang po il tum matanga poisa ke ha bang along si dam po lasi non kithur mi ovi ki mi atum lapuson kemata chilar pon pen sai kati ki ji aphan pu anutin akorte ing ji tum stame bor e pen tita sai tiki pen si neta pacholong ji baneta hem tun jo bu chi ji pu matha pen sai tiki pulote ilitum e prang kang thai dang atowar me u non ilitum langdam lonang ilitum along bang ke non mang ke thek se re set atum sitame sai kati ki bang tiki ke asi ilitum laso sai kati ki ke hinlo ilitum bang ke papi don bom lo bangadi men langdam lo bolote ilitum along mang ke lapon along le ke thes tame ilitum methang amunit tum ilitum sai bang chuti ki thek the bang atum si tiki rong asi bang atum phan pati ki ke pin ji bolote ilitum mathanang po anu tin ta longle ke do rep pot asi anu tin same longle do rep bolote ilitum hansu tiki nang po nempu tiki nang po thermit tiki nang po la boson e birik tame asona sona birik du nasi birik tiki nang po la si ili tum la hakko ke klem bom e sokolong si anem po pen asok pen ahan pen ajat pen ili tum son tiki rong titi voi phis tame non na bang ke ili tum la so commercial phan pu mathara ili tum ke klem ke dam bang akaprek kaprek si klem nang po ke klem nai ke la son hen la sok nangli sok le klem mi pusita me sok tak klem nang po akaprek si klem nang po sok kon manang li klem sok akaprek lemon lason dak thak nempo li klem mi pusta me nempo ilong kon manang li klem unji hala nempo ilong pek vet nang po la puson dak thak asi tin ason le nang li klem sg pusta nang li akaprek kaprek kaprek adim pen klem pon lo pote anem po ta long po han so long po abirik long po hi pi long po dak si pir the sok sang pen che lok han porjonto dai tum long ke nam nang nilo imi thang long si do yalo nasi la puson jong si tiki pon lo pulo de ili tum iprang kang thai dang ji atowar si nili thek dam long nasi non anutin sitame ili tum non akai long mangge mathanang po sarkar along voring long dun ji mini pu bang ke ili tum kemath adam hello pic nang kok non ke thek kiri adin akai binak aposi ili tum mangge kachali dun ke thek kiri pusitame ili tum mangge kom nun hek jum nun chelang apose ili tumangke lasu kijumdun penalong ili tumangke rengdun nangi pulote ili tumangke sai katiki ta isi ala voreng awar sai lo puche matha si ili tumanu tin sitame sai ta chuti ki ponji aphan ili tum matha ponang po chethan bom lote akaprek kaprek asai katiki mate ili tumulong dopik okola inglong katiki are ba hidi sokatiki re ladele ili tum katiki ke gali kaprek kaprek asai do pik ili tum long ke klem nei boy phis sami ili tum long non anta ili tum ap kheya tum mang ke klem ke dama bang an chitu te det lasi non ke wang ji arni an ke anu tin sitami laso ke klem ke dam ka chitu pon ji ba chitu pon nang pu nilika do e phanda chuning rilo tapo sonak thak asai kaprek ke klem bang ke ili tum long do thulang nonamat kimin nei ke ili tum long ke non ta ili tum long klem bang wi nursery aputhak nursery ke non kithur mi along tame ili tum long ma ke e mir pen cheng lok kaprek kaprek kaprek a hormu e nar mir kove limu apusan tha kaprek kaprek ili tum long nursery ta klem bon mi wi fis tame ili tum lata ili tum klem bang ave de khalas tame ili tum asailu pura ili tum matha pon pen ili tum khalata klem pon mi lasi lata ili tum long klem lo bro de tum ke lahaita kering awar sai long ji pini nili thek dam long lo kar bieng long a dang pi nili pinangan juilo boy phis tame ili tum akhe tum mangke nananta ami thang mi thang je black paper pu gurmuris puta ili tum long mangke nananta tiki bangwe do sitame kompik lang sitame lata tiki lo pulote ili tum ko anlone ali gi longi mangke lake ili tum mithang mata matha dami the lahai ta ili tum longke non mat ke bojar bangke ili tum mangke minta nang nei bojar ke na hokle ponde sitame nangdam ape nang nama bangwe pupi asonda taxi la gurmuris pudet kalilo kuvi nursery kurinang po e mirta kurinang po la pusonda thak akaprek kaprek do piklang lahai ke klem nangi non kithur mi ove ki mi etum la so hormu bang matha dam de det asi ili tum ke klem nai ke la son la ninka ne sek dor chot akai kali non mangi mo iso isu atuma phan an ra ili tum ke kache matha nai ke sai katiki pencil tum che matha nang po asi la sa ke tiki li ili tum paprang non na ke kam che yor don na lan lo pulote ili tum akhe

0: ita paprang nunpo mate ili tuma kheta o amuk akhe tumta thek sersarlo ba thek opusi ili tum phan po inong ithang ili tum kar being long arat atum mate kar bi yatum po aphan ili tum phan abang anong dopo asi laso nong me ke banji pulote ili tum kaddo ka ve phanda ili tum chithan bonang po chimum ponang po la rong alom le ili tum pu e ki ju yare dam tabret ke ili tum nona kailo mangke na hokta le lelo asi ili tum pu juiji pusita apordo dami pusname apordo nasi apora teng pen ili tum juita ju nai klem da klem nangi dam da dam nai nasi apora teng pen ili tum hola apor long pen ili tum pati ton dun thek pen ili tum sai ka tiki bangsi ili tum hak pet akam klem nai hak pet akam be klem lo pulote ili tum aphan kaching thur awar sai avideji pu bangke ili tum mathawan e kaching thur awar sai ki dovek pu anutin akorte ingjir atum sitame non mangke sopin so so alo so palama velo so alo so tum ta so pin so tum ko son ma ke claim un ko an ma e claim un ke so alo so tum ta non ke claim the la son tak tak si akaprek kaprek asama long ta bang so alo so tum ta claim ulo la tum ta bang ta amen anong do dun plong tum ta dolo la sila son tak tak ili tum kar bia ang long along ta so alo so tum ta ili tum paprang dun ji pulote ili tum so alo so tum ta me site tiki ta thek pot ili tum claim nang po so pin so desi claim nei po alami kallo alo so tum ta me claim melo la si copy ma ke thek akam an ke so alo so tum ta me claim nang po so pin so ronda claim nang po claim rap pelo pute so pin so so alo so pujla da ke thak the pin ben claim rap pelo pulote ili tum ali banke long rep ponu tin da long rep po ili tum ahem hum tin adon tin arong tin sami ili tum chingthu rep po
1: Labonapor, Nanglitum Mondol Terang, Kethan a Saikatiki Aputha, Lamjir Arju Iglong Tanglo, Lake Akashwani, Dipu, Aduntu Nanglitum Harbomon Rongpi Gethan, Mena Ebang upon Ardikachipi Aputha, Lamjir Arju Iglongpo, Totangte Arju Iksina.
2: Pini Nili Ebang upon Mankachipi Mate. Body respect putaxi, lam tan pon ikpo. Metanga bang apan, man kachipi lake isi kenang sot asilo. English pen kipudo, your body is your temple. Lake, nangli bang hanlo, kardo mahempu. Ebang apan man kachipi, puke, ladak kite kibi, alir, ok pranang tek chipupe pin pen, kaching hon, kacharekom tek hanlo. Ebang ki mesenji apan, kenang sot vitamins kidu ason kichu, kisang apor. Lapen kering mesen aling kachetewar kidu kida mesen ningarong chenpen aduk pavedet nangji tangte kuson si ibangapan man kachipipo kisang lapen mekejang apor kipi kisang ke kelakali lake kenang sot jopang thang kisang punon anarlo kisang mate minit ke vedle do ting dame nangli bangapan kisang apor pilote kaya jakong chilongji nangli bang aphan man ki pike pasang nangji pu apor chechinita kalanglo apora teng pen nek jang nangji nangli jong si apora teng pen nek jang je lapen nangli bang aphan ke nangji apora teng pasang longli pulute nangli ok kereng nu do kokji kemata ki sung pen un an ki chepahelo nangji nangli jong si kemata ki sung matha idu pulute Choklem chodamalong katura dupu, lapen, apura tingpen kichu kijun, kisang tekti ajok, nanglibang apan, panhok tekji. Kangkrang chichini nangji, tongte pinpen si, chupiju nangji. Kichu oson, chun an lapen, inkrang chit si, chuchot nangji. Abat kichu abe chibi bedet nangji. Nanglipok kangkrang pen, abat chulote, nanglibang kithi lapen. Alin sitame arta pen cheton tesi batpo. Aporo teng pen si ancho nangji. Kangchir kachikhang pen epoka phan aduk pinang ni. Kaiki amat ok kichu jasimet habida ok kichu pajum nangji. Kedok kithu ason kichu pajum nangji. E ok phalang no thek rakki hormu rimdunde det nangji. Ebang chiparjang veji apan adap kengkedam kekat. Kepathu lapen ason son exercise claim ver nangji hemkom hemrai ki pangthir asaita claim me nangli bang anut ka prek abang phu pen pangbar dam de de si ki me bang ki chu

0: Tani mi chiku tani penang an en lo la peni January chiklu pusa mi ni lipu ing dong la tupu kasusana hawarna tu dak penang ana a rong do la dak ni an lo bang parusira bang pokep arat apan anili endam lo la pen hala tum sita mi isianing chika rong pik do la tum he oi chaka tum bang ni ye titik lo chak tum bang minana se chitan than lo he ko anini hidi sunlong le claim dam unlong le sitami ni non dak jokana ke charli dun pen ni pining an kini hidi chi sunong lo ni sok chu idon long lo sok chu radon long lo person kaning je tum ta do la pen ni la son nani iri ki soi bam ki so ta ha ba phor lu ki so ta ha pu sitami la son ki mi ta du pu son sinang chi than ki chi thanun bam ni li non penang an ni li dam lo he rong ar lon li than dam lo sitami halu tum pen non mat ki ni akihinu abang ki ni charju long le la sida do misen mane e ok akar jang do ininga mathata matha misen pu la puson si alangtum chithan pon bo
1: me pek alonina le la puson ke klem ke dam ke tangte nalipan puthot arju chulang la arleng ke saratum abangke koloso yoga ke klem si ke me poni
0: arleng ke saratum mane la son lo ke charli ke la la la pu ke pini ni samya langtum ko anma ki un ko so anbang sik un ma la le klem sa chok la happiness along hai do lo hadak than po bas e un idet pinikang ni pen un e pusitami rason e chairman si alangtum charli long po adung chair bidun kok po jong sikang ni pen ta un e pulote rason chair thak putol dun pen si bangla hai than pon bom po he son pen sina paklem dun bom po ba ko mani bang ki son kang ni pen ta un e pulote son arum pinik charchung pen son pini sami heti rason avar saita du pon po mati rason si klem than pon bom po arta bang ke saru sar hang bu sami laki ke charli ki siber le he sami alangtum kang ni pen un e ang song arum pen un e bre son son ang song tolun pen nania richi hibit naing pusami ba e chithi ke en ki lu pusami son pen salang tuna klem dun bompo than pon bompo
1: la yoga ki klem bang ke karjapun e tum sitame ingilun pen le klem sitame cho
0: cho
1: me pick anoni ele tum pena an ke chingki che than long lo bon sami ki le dam de ta dokok lang ta hai athema yoga plonte pena ana son do ke klem nang ji la pen nang li ka chini sitame pena an do lo poi phe sami li tum phan apori ka pathik pi do labang so por bang ke non ke chok lo labang sin li thek long la si mo ka prekar ni le li tum ang ton pen kile dam de ana bang ke je than pon thulona la si nang li phan sitame choro par lo nang li son surya sai le dub sami sai chi open la dak akaswani dipu asaim anwang penang li yoga ke klema puthak than bachini te kang pon nang li phan suri suri ni kang samakardom puthot pajer dun thule thalloni
0: choro lo kardom
1: tangte pinili tum ka chingki je than ke lapan le ribik check lo na
0: kardom
2: lapuana por nanglitum aroti rongpharpi lapen hutbang fundar terona tumangbong yoga puthak chihujiput arju iklong tanglo adunthu nanglitum rakhi terang pi gethan karbi jutangalong pangri pangdona puthak lamjer arju iklong po totangte arju iksena
3: adamasar mate porom Pirtiata kireng edatum, kedo anang bong penta, munit hen lo akun kedo nailo. La si latum ke adhorom do ajutang jubat arondo. Anparta hampang hamjong along si kedo aningkihang. La si akaprek ang bong penta karbita isilo. Latumta amithang aron atang ang bong pangri pangdon arondo. La panke adamasar pulun. Karbi hampang alongta koson si lasu aron kidukok loma, mat inte lasu aporon ta isilo, lale chithandam iksina. Hakua hod harbamon arong along, harlong bi timung lapen, vilong bi ingti pu, banghini amunit dolo. Anisi langkung ariri juidam si, lang angbong long ta ratak angsong todam prong si, Asonason alam chetan damlo. Lasu ahud lang tak anat moring arong supi asor aru suatum pini pikok kechok lapen kejo achar pen tek dun long si halasu ahud harlong bi pen vilong bi apan thanlo. Kojirpo rong supi asor apan lang tha. Kai amat si lang tak anat bang pini pikok nang kijo. Itum ke suwa suti alang lok si kijun lo. La si la son ke chichak ver un elo. Ahok ta ahok lo ne ta thek dun long ver lo. La si mota abid

0: misi asu piring si bonpen pangri pangdon lo latunta ning arongpen hem cobo celo.
1: Lapuan si teron lang ne keplang atomo arju iklong tanglo. Bangso tomo ketok lake rohini teron pi keporhi joni srompar. Lake akaspani gohati mahabahu donmali adun tu puthot lun barim arju tu iklona. Fulmuti teron pi pen kelun tua e alun arju iksenang.

0: thang pulo thang ti na li ki than banji che sik do ma
1: ahok lo la ke nili ke kai ke mata ki than ji phan nining hang pik la pen ke nining hang lo la pen klem da klem bom lo nili isi ngo tum long sta me women empowerment pu singhason ang long along ala milik arong pu do hala daksta me nili soar lo tum phan se ke mate training pidam long lo hala da ahor mu paklang pon pen mane seeing is believing pu isias alam theido potsi nidi apijo kenep ne hala swam ke charpen kenep ta paklang lo la pen ke aputup ta pon lo kadu ga ve hala da training neli betahini anbag neli pidam long lo la pen non ta il tum dam lo pulotang te thekam long ji singhason ang long long milik arong pen chengsi neli ke as a resource person mate trainer hisap neli thanam long lo lason lo lapen neli long penang an youth tum samen on ke wang do inut bahini nang karju koson se bijo pangreng nang ji koson ma pu lasineli ke wang am a ling phan samen a bijo ta paklang lo in pudun ak si jo la hai ge workers bi lo pu samen di neli thanun lo pen penang an tum ge ning hang ta che paklang lapen unemployed youth atum di fu regional atum samen neli phan seke nang pinang ji pu non ta kichuning ria lo nang palle erlo lasi alang tum han samen non seke khanam ji penap penap digelo alang to mentu sinang ka hang ima handi la something hong ding lo la si se ke chipi pante bidi ke chipi bidi siro ke chipi ke tuma kenang sot lo a thing thin lang lo da nang ji eli ta long lo thek lo chini lo la si bang manta thanu nang po la si ni li kening hang pik lo bang jong si nang charli ji ba ke chini kang tung lo pul dang te ni li thaning tu la pen than da than bom lo
0: Pijo kipang reng puthak pinili tum penanglam the chingki chithan ponlo lapen radio nangkar judun arat atum pusita me ili tum ga chingki chithan alam the nangar judun longpen ale longbo puse ning the ponlo nali la pon asai ki angbong pen pusita me apon chi pidun pen la hai hlam the nang thana puthak ning sam peklo la se piniki apor alam ta do iko opot ili tum chi hoche put lam the la pon le ington pon iklo na puthat nali phan suri suri ekadam nam pajer iklo
1: choro la lapen si juje prang si ningje dat po de pijo ga pang reng theory ke la an ke pene kali mane thek pet peda ta ha sita me practical lo polo jang te charli da long po lapen alang tum thek ta thek mon po asi difu akashvani pen sita me nang kha ha por nidita ning sam piglo la si ning ching duklo ke wang jilang ani sita me la son le tum rada phan rada joine itum than chimung pon bom lo na sen radio kar ju ara sita me nang le tum arjupe menon lapen ke claim dam ponji panse nili hin pentame as a farmer pentame as a beekeeper pen tuning ri la kardom
0: kardom
2: la pona pona latum rong ro bacha mek ang dengalong pijo kapang renga puthak thank long rong pi lapen hotbang harbamon rong pi atamang bong chhojiput arjalong itanglo rong ro bacha mek ang dengke lapon si kang tonik la Lucky Akasmani Dipu Adun Tuda Milanang Lucky Karbi Lunbarim Angdeng Karbi Lunbarim Angdeng along A Prancial Lunar Zikta Protaping Lankilun Alun Hakupenda Karbi Karbatum Karhi Karje Pulutangte Chomankandudu Halabang So Chomankan along Risoe jangatum dun pulutangte. Jilialun kilun dun mate, nimso kirung dun ahut kilun kenang sot. Nimso kirung pulutangte, jilialun kilun wek nangkok. Labang sot luna hosi, risoe jangatumang bong chipa chapo, haladaksi, pina anatum abangke, achora lok sitami, kachilong dun dundu. Lasi, jilialun kilun pen kosonsi, risoe jangatum kachipa chama, Arjik Senang, Protabing Lengkilun, Labangso, Alun.

La puana puan artum, mohabate lamar janalun arjalong itanglo. Hindi lamar janalun ang dengalong adun tu, ante kijusi alun arjikta. Alisa chenai lapen bapilahriya tum kilunalun, alunalam te jilele labangso alun lake tarjan lamar janalun. Arjusinang labangso alun.

la puana puana le tum dilip kathar kabanong pharpi lapen mindar phangchu atum kilo nalun arjulang itanglo karbidela rechi honalun ang dengalong adun cholona jekta samson ing ti lapen arya sang hotum kilo nalun alun alam the lun rab rab nang arjusinang labangso alun

La puana puana le tu. Samson ti la penaria san hortum kilona lun arzlo itanglo. Der long reaching hona lun ang dengalong ki jo sialona jekta, teke lang jun ke sias havara mai tum kilona lun, alona lam te neparman.

La puana puana le tum. Te que lang yon kesia sabana mai tum kilo nalun arjalong itang lo. Karbi de la nichi hanalun ang denke la pansi kang tonig lo. La ke akaspani dipu. Adon tudam te lo nang la ke asamis la marjan kalialun ang den. La bang song den long kiching si alun arjikta. Bupen hajarika kilo nalun. Alun alam te ako proman.

0: mà là bên của anh tao hụt xí là bằng số cái số cái long long
1: là số à dengue cái số moni tom là son mà thata để osomar tom mà thế cái lite akisar tom si cái long ang ring bang bisi pu bon sami la bang ke a hok kali a chitim bang ke ma jok panda chek chek osomar tom ma de chek lo risomar sarmar panda lo kor jang panda lo apen sarpi sar bra tar lo la si la bang ke ne ke risomar ne ki ing tang rak ne phan ge thang the polosong kali a chitim bang ke la so chitim bang ke ma jok panda chek ta hai apen ma jok ta arta aling kali ma jok ta long ta hai
0: tangte doctor la dengue kisu kilong tangatum puthot labang so kisu kilong thuji angring do ikma
1: la aprangsi itum kachini nai ke dengue virus bang son plido deng 1 deng 2 then 3 and then 4 si laso a virus bang ke e phong le long bustame ako puthot ke longi angring do apen itum lason si kachini gloje virus plote e phong le laso a virus a kisu du plote immunity develop kuri po phige long le lo pulo so jeneba non example virus 1 pen si long lo plote laso amunit bang ke virus 1 bang ke ako long ke long bang ke angring ave bonstame tum non kachinga son son plido lasi kapreka virus bang le long thulo plote kitab long ge tokdo etum ge long le lang non ko difulong ge bonstame la do plote akapreka virus bang mainly 2 ba 4 plote kiso bang ansose ke tan thui labang se angring do apen ke ini non prangsi infection ne long plote labang ye phukiso pen pok ka chokor ma ninge bang lan to ta hai pon same puthot ako infection long to pre la penda aro ke hai kiso bang long pol lage alai avi ke jang ta ho apen ke icu nang kok lai angring do
0: tangte doctor akinang sot nayalam ronga joki do tum tong se kot pen la so ki so long lo puloti ku pilo ge claim ik nang ji athima ronga lom ki men men towar hino da po wang thek the det la son ta dokok ti ti la sila so por hut pini hem dokok pen ki claim nang ji awar side do ikma
1: kalang lo labang isi alam ki the bang lo je men men bang rong long rasta kaheng no pen bang tong thek the ta du nili thanim giji ke puthot ke aphugiso ke doveklo lasi phugiso plote paracetamol laso tablet bang chopen phubang pahamme aphugiso bang pahamme apen ke langbang junit pikdang po athe phugiso plote ing ibang po plote e bang lang hai ing siplap asan lo lasi langbang ke junbom nang po apen ke paracetamol ke chopen laso phugiso bang mimi plote ajata pitame rumal tame la langlong nim pen laso sor pen laso itum ki pupuke apulong par bi pen la phu paham lap lata itum borik me apen ke ki chujun bang ke lohan ki lir theso so lai ki chopen si kininang po same ki un an ke kwan lo ke bori pen hospital ke wan si pa bori nang po
0: ki jut si nang li phanar ju thwing tu dengu ke so government pen kopini akirap du igma kachilang ji phan kirap awar side du igma
1: so laso ahin bangke government of india pen isi organization lason do organization mate isi a department do la bangke national vector borne disease control program pu tarmane laso ahin ke moilitum chethanson chitim pen ke check a bemar hai jenaba malaria ta dengue ta lahai pen lahai ason a bemar kuson lo a bemar itum pavei phan apen ge duplote kosong si rabdum nang po lae hindu apen ge lage center body ta do state body ta do apen itum assam sarkar long ta isia cell do po apen itum district wise ta cell do la so hin pen si district hin tum bang la spray kurik pen lae chitim nong nana chitim ki do meme adim lae spray kurik po apen ke health camps pati pen monitum phan kachini ne amonitum da to ikpe dengu ke so kupilo po apen ko sonlo aso aputak alam thi ke thanda dupo apen kiso ke lana ko sonnon kupipi chunang pol hai ta thani dulo apen ge laso natural vector borne disease control program hin pen ko sarkar hin pen ta financial pen technical assistance pp cell lo apen cell tum apen individually methang methang district tum latum ta enke kunana phan kopilo kinang sot deneba itum kaching ki musri kachi hing pen ajo phan ke chitim nang pachek chei phan so la support musri lai ta rong long ta ron ron lo la amuni tum phan pachi hing phan lai lai jha jha son do
0: tangte doctor

lapuan apuan ang letong. Adeli kilun alun arjelong itang lo. English alun ang teng along adun chua alun arjik ta. Hubas teng kilun alun. Alun alam te darijan. Tatang te arjik senang labang so alun.

0: lapuan apuan alatum. English alon ang deng along asansan alun arju long itang lo. English alon ang deng ke lapuan si kang taning lo. Laki akas pani dipu. Non por finer kebra sekening kora po play itang lo lasi adun tu non por finer kebra minute kre po ra sekening kora po play itang lo lasi adun tu ang deng dam lo nang laki jutang harci. Jutang harci ang deng along Babu Singh Teron Lapen Footbang Samsoning Tia Tumang Bong Karbi Aronatang Ten Jutang Aputak Chua Chiput Arjaksana
1: Lake Akaswani Dipu Pini Nilitum Ilitum Karbi Akhey Along Man Peng Chipi Lapen Chardom Chardi Kupuson Ma Pu Labang Suaron Chinki chithan pon jia phan mate chihu chiput pon jia phan kachu pha pondo alangli sonsuria sai chipite kang kok pen non nilitum studio microphone along nai ni tanglo lake ake hai sar Babu Singh Teron alangli lake langlokso daibar teron arong pensi keba lasi sar nangli phan akashwani dipua hin pen suri suria kardom nangpa jereglo kardom ilitum pini Jinki je than pon ji lake karbia khay along penang uwe gi mietum man peng ka chipi mate kachar dom kachar di lai huya putha kachin ne tum to pik lasi ke cheng si nang kar ju pon ji lake ili tum comment tu akai hut pen si labang so man peng ka chipi mate char dom char di labang so asai ke cheng pon lo nang li radio kar ju rat phan than pon ek jima
2: to tang ten li ke thai ka chin ne lang wel lo ta ju dak Nipu Radio Center stop to mana kardom, pilo kardom. Karbi, hempu mukranga kai. Pier tegang duga hut, hempu richo, hemte richo, pi mukranga pempira sinja, atum, apan, get hawk, kijir, kardom, kardi hutta, halaso, hupensi kichanglo.
1: Bisara lampu dampolo tante, itum elami kido et, ilun elam do et pen, hempu mukranga tum. Hempu pir thege bang ahut hala so hut ke thand kang ke ahut pensi ili tum bang ke man peng ke chipi mate ka chardom chardi bang ke cheng si lo.
2: Kalang lo.
1: Kalang, kalang.
2: La si bang thupo hala so ahut pen ke chardom ke ene lo. Iri hong ni arnam pang kardom at teng si ili tum muni te jan. Karbi kar baka khe he jan ang bong heta me don ang bong no jeng me jeng ri no na pen ong ni hong ong. Ang bong non la pente ako meli nang bong ata meli tum char dom char di nang kok la nan pirt hi kang tang ta la pen sing mir jeng long mir jeng tum pirt hi nang suna si man peng ge deng dun cheng ko mal mal la bang long bi che duk leng sar pul la se ha so man peng ka chi pi a hul la se ge char dom ge char di ta la no na si bang ha pirt hi kang de hot pen ko je than che mo ma teng si non pirt hi kang tang ta li kar bi kar ba ga khe ke Nasi chardom chardi nang kok lo ke chardom chardi pole iri hong wete chardom kali iri hong ni pacarop chom chardom nang ji
1: me pi kalam lo hala hempu wa hus pensi nang ke cheng di mate long bi chi du tom pensi nang ke cheng me pi kalam lo tang te ili tum banang li hem ban li hem yong si alu hi wang polo tang te ili tum kosong si alat tu aban man peng ki pinang pola pen ko somsi kardom ka chipajir pola so puthak ta minang li radio kar jor prat phan than ji ma
2: na sona mang ke la pulo e liar bung liar phil e ong non ni hu non me non li non jir pina jir puna wang lo li putang te li tum aprang sia bang ke ki sang ya dim thik pi pen si wang ho ar nam tum se char dom char di pen si di me klong me thak ma chang mi po an ke Do thulang, do anason hitami, chipi jipajir, penta chardom chardi rep chipang duk moja pang duk pensi, chardom chardi ipo.
1: Chardom chardi.

0: 那个钱儿都没难记啊，国母阿拉方便的，没弄个吃饭的，没那个钱儿都难记了去。
1: 但对，那把苏个家东门和松罗那里谈起嘛。
0: 那说个钱儿都办给了算了，阿南帕罗都那里嘛，啷说红大没啦？来提了，那边的国哈方便。
1: 那说好给不？阿里红尼嘛嘛，阿里红为是搞东西。
0: 阿里红尼了，
1: 阿里红尼。
0: 阿里红尼，不，这钱儿都能不？那
1: 阿
0: 边
1: 里
0: 的
1: 红尼把钱
0: 国，
1: 儿装钱儿东的干了。
0: 那边的国哈方便，国到没阿啷个办？马路啷个去办？那他哦，啊，别偏不，瑞秋给提成通瑞秋，让行瑞秋。哎，阿南苏里阿南帕罗，他们当拉当苏里拉苏里，他们那里方便呀。那个梅龙去往苏罗，那是卡尔东，卡尔东那地方。
1: 那那帮拉索罗尼里头冷淡不露的，因阿尔卑阿松西里头太冷，那是，比尼拉那里坦普那冷提，卡杜个维瑞就卡尔尤拉的冻哒，里头么真气冷提偏，吉尼邦普拉偏阿里冷邦普普勒克罗伊邦图勒呐。当天里头，个钱儿多，个钱儿低，嘛的，蛮便宜，是比他们硬钉硬钉都比。当天，伊里头，某日因有提了便，比如提个多顿，不落得。伊死个提顿啊，就当个贫穷个，阿达么啥个就当大一算了。当天来说，就当个好，个算是，一昂个多么盼，嘛的，一美丽个多么盼，个算是个钱儿多，个钱儿低，盼不，嘛的，个算是蛮便宜，是比盼不拉他们那里谈盼子嘛。
0: 또 되게 되셨다 탄포 이시 아 메얄롱 에 아담 아훗 아사르훗 빵리 빵도나 훗 아담 보이타메 리톰 옹에 헤메담 놀리푸안테 옹에 헤 마루리 로테 카르차르돔 쳔나니케 할라이 옹에 헤마케 사르네 라랑이 파사르돔 몬바 프랑포 안케라 에 옹마르도 안 베한다카제톤 아 문도 안 파니타메 Kardom pun par i siri hong ni pe se ardom pa cetang po ardom cetang de da pide ko mata pan se kardom a prang ceng mala panda ko cardom se nai la ke ai ke cien po lo
1: Lagi ceng si ko mara bang pu pen si ke ceng pon ma hala long si ki yut si bang ko cardom pon te
0: cardom
1: pon
0: po
1: tang te la so hut ke la adam ke dam tum an ke hemi si ta cardom pet po ma ma te la adam ke dam ma bang pu si cardom cho ji la ta minang li tan
0: la bang ke la sono Adam ke dam vega bang kali lo Adam jitu la ong em ke ang itu na amuluk doa abang fu doa na bang ke na dak la aprang ke cardom ceng adim masih ke dak ko vita me cardom hor nang po na pende mo ha dak ke pajiram ta ke cardom ceng adim ko nadma ke sarne bang fu hala pa thi pajiram nang po eri hong ni pe cardom nang po
1: La iri nang itu na tum anta nang cardom nun et po
0: cardom nang po
1: kala kala mepi kalam lo nang te hala man peng ke cipi hura bang ke buson si ke cardom pon por lata minang litani ma
0: Hala man penga si pihu ta sonang thak lo. E onga ke sarapan si litum ar doma prang po ba man ba prang po. A prang ke bong krok. La pen te hola raka bong. Pi ba prang po po ho je phong pa me pen si pi ba prang po an si banta pi po. Banta man po man de da pilu li po ane kai ka ar doma teng thak si onga pan ba tai ke thom ar doma nai. Matai ke tham ardom de ra phi si la ong ap a tum ar bung ar phi bang ko an du ma na pen da da ka che tong ar sar mar ri chu ge the do an ap han ta me na san se batai ke tham tham char dom bo nang po an si char dom jul lu li pu an te hala bong kro kang ri cheng a bang phu phan si a ko batai ke tham char dom tu nang yi an se me thang a dim che wang long po
1: aku lo dar ni li si nar ju dun thu po tum bong krok kang le ma te bang kro ama na peng pi hut ka char dom tang te la su hut bang ke li tum e keng phu pa tong rui pen tong char dom nei ma ma tang te pu e moi kang kup ke pang duk e moi ke pang duk pen tong char dom nei ma la so pu thak ta menang li than ji ma
0: na sa bu tha gala son no e keng phu pa tong re char dom bang kali
1: kali
0: na bang ke moi ye pang duk yin si ar dom nei ri hong ni na pu se ar dom nei batai ga thom thom thom na tin phan dar dom me nang po Ansi hala ke ba prang ceng ma da phan ma bong krok man ceng na phan si ko hala so bang ai pulo char dom da mata ke tham char dom po ansi me thang ke do dim che wang po
1: kala kala e non nang li ge thana lam the pen si nili ta me chi ni pon ko pi si a

lapana pana le tum jiten terang lapen maleni ti sopia tum kilonalon arjalong itang lo moni na tum aning chahang puseta achora lok kachiria porke saike klem chipaduk pik nangkok titi asansi pena anapor kaduri dudu lasojok kaching kilong apor lapen birta kachi anapor sitami do edet po aning cepa biar titi tadu sita aning ke oilok pu chini lote majok non cetong lo pulotang te bai nang kok nang cepo ori ajari lapusan pen ana tumbang ke lun pen se lapusan kachi pupu tadu athema ning ojong his tamme cetong apor duripi ka joksi komentu pone ka chetong longji nasi nang ni chipo ari lapusan ke bye bye do tangte arju sina didi mulori lamar janalun kilona tum lake bida sing rong pi lapen bari rong phar pi arju sina alona lam the sengwe chepa oi ri dei angrong

la puana puana letum, didi muluri la marjana lun arjelong itanglo. Karbi la marjana lun ang deng la penalam ti ang deng along. Kijut siya lun arjuita. Minuti ing jaipi kilun la bangso alun. Muni datum aning cohang pulotang te. Inut bang aning hang cot pulotang te. Inut bang ka aning kecepoi lok-lok lapusondo. Lapusondo jok jin sumimi tat dudu. Bihega ko pen juira pet pen aning cedok cohang lo sitami inut bang pinso na lo sona aning hang hidat badok didat pulotang te.